0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ako siyang ginaad sa akong prayer every time, like na amicuses or like everyday life na like, ginaad na ako siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mga siya may mga gagayid na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katong pa ko ni apela ng ministries. Always akong nagbobulakbol din, sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante kayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God. So,
0: don't go away. Coming up, we will see how God's Word answers that question.